ngày nay yop ni sang no ek program music on the go da ka jing noi ka kenun I tales matong ka jing noi ka ba ili oban ai kerteng ka mariang ka ai hering ka tapan ngat siop ni penbo da ki arli jing noi jing I tan bor swear jing im samla ba tili ngin yeng kini jing noi ki wan chui na gran san jo ka aka jwani fm jong pi wan chui how fm band chi spa lai point 3 megahertz ba kum juru ling ba ka app news on ai

We are going to celebrate, of course. Đã các bạn nghe phần tâm của chương trình ngoài thì tôi ngon play cái message của chương phi gong. Sống mà sẽ phần tâm chương ngoài Tarzan Boy, Balorai thì Baltimore. Ngạc quá, bạn sẽ ngạc yêu bỏ rộ, kì bạn sẽ ngạc bạn nào bỏ lao sọ tuần. Congratulations, say xin, vì đây lucky number one. Okay, so nghe này hiểu, bạn sẽ ngạc nó ở cái chương ngoài. Jong i Jong i Balti mona tambahan ke port kan please wa sekwe de SMS kene kwe ke hello RGG so wa se pentem ye kejing roi zindagi ka bina pyar zindagi ka bina pyar ni don ne me ga kejing roi zindagi apa ngan ngan ngan wa kene kejing roi zindagi oh dear me where is that zindagi zindagi alright kibon kejing Rai dak dak ni kerteng zindagi. Alright. Oh ngim don ni kan ni mo pengyong zindagi ke bina piar ngim don. Tapi walau tahu tuangan pulih pendek mo ikan message jadi yang pi kuat pun snap semua ha eh. Ya ikong mem, ikong mem kurba ibadai i parmar jani jong pi. But ibaju smart ba ban wan tre haling kha ga jong phi oh so tra si bon ne iong ya phi ba is ngol tra plat ngin ngin ruai ti to ngol ba sa pen tem knang knang mo kri si bon ne i ba shida te ba shida ngan ne amno ngin ngin ruai phi ong ba phi kwa ban sa mo zindagi ka bina pyar no ngim don te phi long mo ngan pen ji no da kan no go no ngin ruai hindi kepada let's say basrang ini kentin zindagi oh how about this one gajing rai jong kishore kumar naga film naga kathop jing rai aapke kasam mo zindagi ke safar mein te to lene oh zindagi ek safar vi kata kham stona zindagi ek safar de ka best palat kata gajing rai mo ho naga film andaz mo te kerman skam I bashirai nom inom snowy eh bangan pentem lo dengan kejeng rai but come tamle ye parlo kejeng pi kong mem kurba namar ba kejeng rai ka kham hit dia ti yam ta shwa kejeng rai thousand boy jigi baltimore hadin ta pat zindagi ek safar he suhana but let up kwa ek ban shim ta in case you want to be part and parcel of the show 9485102311 then I will send in your text message and ask for a song of your choice

is nie besuk ye PRJ nga tharai la dai kibniat phi manga ikong deng war okay kibniat ti kim dai ma all right so kawai kishi thanks nie besuk ye phi kong kong gari ha ka shit nga don shapen thor ban ngi dang thung ba nga ting an ong bade kibniat ma si phi na dam dai ngan sa persang biang mo ibashida okay bashida kibon ba ki parlo ngala te bakin spinsa ong ki dei ki bniat re ki bniat kim dei mo so anyway ngadang bam ja sngi menta kita ki dei ki bniat prj mga ibana na germanai okay ki bniat kim dei rj dei ki bniat ini iba na mau shubut ba iba baba na mau shubut okay toba ro phia pha ka juba ba ki dei ki beniat rei ki beniat kem dei ki ai kita khan rio shneng wat khan rio shrum ki ator wat ki ak tha para ma ki pha ai ki juba ha o kin dai sa pra sa ni wei not our lie wei wei okay ki to ki bala de pha ai ki juba pru phidang la wan persang sa si si en a je kare dan hang ne wan pu le ya ki

Okay, sa kinig juba, once again, Moses, nga lang to assignment aftan, but nga fun unlimited. Kaday ka calendar tarik terai Moses, rejoice sakra from umden. Okay, calendar tarik. Lada day laipo sngiru kandon katsan, but katsan. Laipo way sngiru kandon katsan, but kandriw. Tinga tarai kampat day. Kata ka juba ka jong pima. Ini ide isis naklaw yung hai aje ngan super siyang ngatingan ong di usnyo kamat. Okay, usnyo kamat umpat day i aje mga i ilo dastar ding dok ngan ong kaday kabiniat pi. Okay, nang tapa de sa kaway day ki nil kti bat kejat pieces. Okay, empat day hi kumno. Adi dari ki tersem kti tersem kejat rut san bat san long shipau. Shipau la shipau. Ong kat nriyo sheneng. Bat kat nriyo sherem. Okay. Dia dang yai sak bat ngi haka akashwani FM jongpi. Shis bat lai puan nriyo megahertz. Ishim bantah bat ngi pak ya ki jubah berkendai sah perasaan iwe. Not arlai iwe iwe.

0: 방금 딱 인터폴을 검사하는
1: 거. Okay, 또 thank you. Bye-bye.
0: Lay a few,
1: bye. Okay. Alright, pinang isa mga iha ka Akashwani FM Jong P. Kani ka wika message ko ang hello kong kong pintem lem gajing ruay har del jo piyar kariga ngan pins nga bipi hang tu y Rudolf ba Well ba Marwen nang ta ya ba roki bas nga mga i Pilares na maupad. Okay, kubla shibon Pilares. Nang tap de sakawi message kong sungo ba pentem ko jingruai akele ham akele tom ning pensap ning kong ipi hang tu de bat ya baro oke ku ble shibon ipi rokom jo de ngan siem sai ke ko ka phone call man ta hello
2: hello
1: manu ita
2: re bodu na se
1: dakta all right badu ngan tem jingruai yu kamay na kahog.
2: Ah.
1: Okay, yan upi kwa man pun sangap so ba?
2: Tame di ito.
1: Oh, thank you. Yes. Okay.
2: Ta.
1: Okay. Okay. Ta kata ngin ya sangap no wood ikini jing rai man ta ma.
2: Ta.
1: Bye-bye. Yes. Okay, parok dang yai sabangi ha ka akashwani FM chong pishis pa lai pon re megahertz kin yas ngam igini jing rai dang yai sabangi and so one pai hadien gini hi jing rai

kibu ya ka gentleman na ka benta menta bat kalawai dang ikran chapang kalawai kumbang itip ngim tip ikan longkum no henry kalawai dang ipet menta kabun tang ka jingkus lai ka jing jing jar ha ki khna ha ki samla ha ki rangba ro kumju ki rangba ki khuslai na menta ki khun ki khuslai na ka benta yala de bat ru ya ka lawai jongki lada kin biang ne em ka kam ka jam kin biang ne em ka jing yo ka jongki te ki em mo ha ka jing khuslai ba kawan ra ru ya jing e ha ka jing em ka jongki kum ki khna samla ki dei ban tep shwaning kong ya ka hok jongki kum ki khun ba kin len ha ki school ba kin puli ki dei ban tep ru ya ka kot ka khya na ka benta jongki ki me ki paro ki dei ban tep ya ka kot ka khya jongki khna nga pe ka research men shwa handai thai ha ki me ki pa jongki ki kha khun pra khandai ngun dai la de ki por ji me pa jongki ki kha khun lai song ngun ha ka jok ba menta le ngi nang kham duna bele ka pen duna ka long ba ki me ki pa ki ba menta ki khuslai mo ya ka lawai kin long kum no ki khun ki jongki ki pet tanga ka jela jongi ru ka no ga jing khuslai ki kmi ki pa ki khun kin le che la danga kha khun chi bun kin yo bam ne em kin yo le school ne em ka mot ka khta ru ya ka kwat ka khya la dangi bun khun palat ru nga nga tri ho hospital nga yo I kum ba nga kren ki nong pang kong phi la par khat ne em pin pin jela no I khun ti ki o ho kong men ta teng nge ha ban par khat ba ki khun ha ye nga don prangon danga kha shu ngan yo bam nae te menta kala sedang kata ka jing tip ha ki brio ba bangin kha khun chi bon ro kalong ka ba e ba makiru ki dok menta ki pet tang ka ye ka sem ro kim dan tang ka jaka ba kin rap kin riang ro kam dan om tang kata ka mariang jo ngiro kala sniu kin thong ro bon ba ki puot bon ba ki sniu no bon ki sha bam khnyang bon ba wan ka klam te ki bon ka jing khuslai emta ki kmi ki paru kila sedang perkhat om tang shanisha sor biki perkhat kumta hene shaki nong kendong run dengi crunch pangani ka family planning lani ka jing penjelan kun kila perkhat hoi ko nga kwa don tang laingun lani nga kwa don tang saungun kila kham duna baki bri bakin ong kat ba ai ublei hendri hangi pade ki briu ladangi la ne am bangin ri ki khun ki jongi bangin ai ke ta ka hok ka jongki ka hok ka kwat ka khya ladangi la ne am ladangi mla pat che ekin le ki khun jongi ladakem don jing nang jing stat lak da ki im ha ka jing pang ka jing shitom te kum bangi pen na ka benta ki samla ba dengan ong ba hot kum kani ka world population de hot pin par khat ma ka jela jongi ka nang roi ka kam ka nang duna bun ki khna de ki pet ki om ngan puli ngan le che nga puli tang khandian e nga e no shi teng ba ngan men toy using puli ringan ong e phi ka jing puli ka yarab ba lada phim yo

menta henri pilak benyok kam hadien ru rapi pulie pindon kata kajing nang kajing start om tang kakam sorkar bapin wat henri ki kam bapin seng nala di ru pilak pilak ru ben long ki try haki business ani pilak ben long ki try haki kam ki ba pilak ben seng hi nang taru dapi don jing nang jing start pilak ru ben tip ke ek baja shaki we ki pertai pilak ru ben ben but moi ki we ki ri ki lak ben roi mali mengi ngim long gom ta let se ngiduna no haka jing nang jing start ra ki badang puli ru wat num duk jing german pihap hi ban puli pihap hi ban pen dap ek jing nang jing start jong pi let se om mentan re hadian pada pilak ru ben yo ki kam ki babiang te ngi grand ru na ka benta ki kentai ru kum ju hi om tangi shen rang ki bala ban perkat moi kita hande ki kentai ru menta ki la long ki khna na ki kina samla ki bala prakhat ela dia mencha ki bu na ki long kemi ki kin thai ba ki ong ngan chu shong ha yeng ngan chu besai ki khon ndri menta kam long shu kum ta ki kin thai ru ki la trei ki la ta ki la puli ki la long he ba kin trei om tang hang ni ndri sha ba ru te ngin ya kran lang hi baro ar yang ki kin thai ki shen rang ru ki don ka ju ka hok ba kin yo ba kin nang ba kin start ba kin shem phang bakin long brio ha kajing em jongki ka world population de ngikran bangin pentep ye pimo gomna health department nga nga tre hapo health department ki don ki center bangi arab ek kenna ba ki long kemiru ba ki wan kin yo jing arab bangin pensyai shu shu eki ngikran shapang kanika family planning kum no ban ri ban da ban pen em bhaya ka yeng kasam ni eye counseling om tang ik khna ik long kemi ik long paru ta ubnai na do khat waiter rek artayo ngin rakhi ya kane ka world population program haman la ki hospital pila banwan rung pila ban yo jingarap ni eye counseling ni battai yakini ki lat ki rukom ban ya da ya la di ba pila ban penjilan ik jing yo khun ki khna samla phiadon ma ka jing em ba phiadon si parlok la ni phiar lang samla henry pipat dong scam bangan ya tho pila ban shim kini kilat ki bangi ai na ki hospital bangin ya dai la di hendai ki hakani ga bentam ta pating la ai kilat ye ki khana samla shin rang wat kin thai kum no ban ya dai la di na ka jing long kemi pa dang khana ki don kilat mangi ai na ka ki benta ki shin rang ki dong kum u condom bangi ai na ki benta ki shin rang la ni ujri bangi khot da ka khasi ya ki kin thai ngi ai ki da wai ngi ai ki inject ngi ai ki tiar ba kin ya dai la de da kim pat long scam ban long kemi ki pa ya ki kemi ki pa pada ki bala dan khon lupa ki badang khuslai yo le si hadin chi snem la ni ta asnem ngala yo khon ru ngi ai jing ya slok ngi ai jing ya daru ya phi ba pin ya dai la de ba pin num yo khon kloi pila ban pendon kam kini kilat jing ada ki ba phi yo a na ki hospital sarkar kila banwan shim ki yo a om tang ba pila banwan shim hendri pila ban yo kran yang ngiru kum nu ngin ba tai ye phi kum nu ngin pila ban sneng ki khun kum nu ba pila ban ri ki khun ki samla ru kum ju phi wan che ki counseling center phi wan ngin sneng ngin ai jing hikai ye phi ru mo dang ki kran che population om tang ga jing bun brio ha ka ni ka pertai hendri ka population ru ka pen I ga jing bun jing pang ka jing bun jing khuslai ka jing pun jing pang menta jong uni ujing pang HIV ru kala khambun ngarang shu yo shen menta ka pen I ba ka meglaya jungi kala along ka ba pra ha ka ni ka ri ka jungi ka long ka jilla ka ba pra ka ba bun bha ki ni ki nang pang HIV te let se ha ka ni ka world population dir ngin hap hi ban kran om tang ka jing bun brio ha ka ri ka jungi ha ka jilla ka jungi henre ka jing roi ru ki ni ki jing pang ki ba bun ja na ka jing shong kha khle na ka jing sam thrnya ha ba di drugs na ka jing im ka ba lingkar ngi hap ban prakhat kum ki samla ba mdi to menta bangin berkat o ba menta ngam lele ngam pat jai e ka bas niu hendri kalawe jungi kan longkum no ladangi bun palat ki brio ka ni ka jelangin dunakam langi bun palat ki jingpang ngin poison no ka jela jungi na ka pra ngi kwa un pun dunano ka ni ka jingpang mo jong ka jingpang HIV to le si tang na ki khna samla menta ho ngi e bakala jer hendri ya kalawe pedengim kwa ka jela jungi kan chu jelei tang ki brio hendri ka kam ka jam ngi duna ka jingyo ro ngi duna bat ka jingpang keruk kenang jur tengim num kwa kumta tangang labu ki counseling center man ki hospital sarkar ngilabu om tang ki counseling ba pila banyo na hospital sarkar hendri ki don ki ngo ru ki ba ai counseling na ka benta ki khna samla ki don ki ba pio a ki don ru ki ba pihap siu khindian

0: la ban wan ban shem kabu yakni ki jing ai jing selok wanum le ran ada pia kren ki ek iba pi kren ru kan don be tang ban ngi ngim ju pen light kubor ani ki problems ki jong pi ki jing e jong pi te ngi kwa ba ki samla ha kani ka kenti ba menta ba ken perkat perkat yak jing le ka jong pi mo ki ek ek kam ki ba pile lada ka de ba pha kan poise e la de ka pasni ru kan poise e dengi le ye ki ta ne ka jing em ka jong pi kom ki khana samla kan kham suk la da pi wat jing nang jing start la da pi wat ya ki ta ki kwat ki kya ki ba pen ya rap ye pi ba pi num yo ki we ki we ki jing pang ki ba pen men sa kan ong ye pi ka lifestyle disease ngi shilong ka bang ngi im ka la ben de na ka jing bam ka bingi bam ting ting ki khana mo ki bam shu ki jing bam ba ba ki bam dang ki junk food la ngi ki jing bam ki ba shu de ha so rok la ni ki jing bam ba pi shu order online ki ta ru pila ban yo jing pang bp ka jing pang shini ka jing pang sngat mo ba ngi ong overweight la ni obese kata ka lifestyle disease la ni ka jing pang wangi yo na ka jing m ka bangi m ngi ha banjit hi mangi ngi m kumno physically la ni ka kwat ka khya mentally ka jing mut jing perkhat jungi la da pidon ki jing e ro ha ka jing mut jing perkhat jung phi ki don ki jing yarap pila ban wat pila ban wan shengi ru mentangi la please ki ni ki resource center ka badon ha po muda ka de ka dolson resource center kaniru kade ka ba ai jinge selok ya ki kena ngi ple na do sngi ning kong hadu sngi sat jan si beje hadu sau beje ha ka sngi sat jan pade ngi ple si po beje hadu si beje ngi ai counseling ya ki kena samla ki don kini ka resource center ka badon hapo muda complex ka building ka ba ar pila ban wan kendu ya ngi ngila ban ai jinge selok ya phi ya kani ka dolson resource center ngi dang su ple hi hua ubnai June kane resource center ka day kam tam mi ki khna samla te man ka tayo na do sngi ning kong ha do sngi tho de ni don ki counselors ni ai jing as a lock e ki khna samla ki kmi ki paro ki la ban wan sha ki ni ki center ni la ban ai jing as a lock e phi kum nu ba pin ai jing kren na ni pin counseling ye ki khon ki jong phi la ki don ki long kmi ki long pa ki hin men ki para ba pio e mo ba don kam ki khna samlai ka jing selok phila ban wan ka ni ka center ru ka ai jing selok kam ken pisa ka ai a ha ka sngi sa jan pede ngi don ya ka ni ka screening jong ka ncd non communicable disease kum ba ong men ne om tang na ka jing pang mo bangi don lupa ka men hende ka ni ka screening ngi ai screening ya ki khna ki ba ka jing em jung ki ma teng teng ki lifestyle disease la ne ka jing pang bangi yo na ka jing em ka jungi teng teng kila di la bam kila em kata ka jing em ka pen sawe ka met ka jung ki tha ka sngi sa jan pe de ngi le ka screening la ni ngi pet ngi benya ngi thawe ka bp ngi thawe ka shini ngi thawe ka jing kya da don kam doctor ngi la pe de ben refer ye ki sha ki hospital te ki ni ki kme ki pa ki khna samla wan chene ka center pinyo jing yarap shi bun e kani ka center ka de ka jong phi phim dan kam ban le ran bangan ong bangan yaslok bat ki briu ki bangam ithu henry bu khnang yengi bangin yarap ye phi te wan che kini ki center pinyo jing yarap nang taru ha kani artayo menta ngin rakhi ya kani ka world population de phila ru ban wan che ki hospital lani ki dispensary lani ki sub center ki bajan tam ha ka shnong ka jong phi pinyo a ya kini ki contraceptive lani ki kilat penjalan khun phila ban wan shim om tang ban wan shim phila ru ban yo jing aselok te tang kat ne hi ngangnget ba kani ka world population de ngin khmi ela de mo kumnu ki khna na ni ki long pa ngin perkat ya ki samla ngin bu ya kata ka jingkerman ben ba kala we jong ki kan bha om tang menta henre kan bha ru shadien blish bon ka thim ka long ki samla ki bu ya ka jengkerman na ka benta menta bat kalawai dangi
1: ti parlo no sa play so mentan ya ka jengkerman halor ka phang bat halor ka jengra khe ya ka ne ka world population de a haja afun rio bat ka phang kalong realizing the hopes and aspirations of young people today and for the future by ibla ai to gajinkren ide shrimati christy zp najer. Yes friends, that was a talk on the occasion of world population day 2026 and the topic is realizing the hopes and aspirations of young people today and for the future.

Akashvani FM Champion 103.6 MHz. Well, 10 minutes left. No, it's 15 minutes left in this program. So, yes, we do have the next message here. Kublai kublai kong kong Daphne and I tanka kerteng na mga bun kambha wat sumu e mo mga mo kong kong mga I kong deng mo kem na bhoi ma bun o kem li li kong deng kublai aldri ulat ulong ka jing sedang ya kasan dore ka jing nang jing sara ka jing im jing hiki brio kublai shibun mga gari basa el long lat na bhoi rumbong Rai Daph ba iya kum lupi lang nga biang nga shan iklan ka jan viet kaba kumen ni pi ba iya baro lang ka topic kaba sngu tanan iran kam yu pencil ha ka jing im jing iya man laga si namar ulong kum ka jing hikai ya ka jing im jing iya ka jing hikai bangi yu ling bau pencil ka long kaba bahatam ka day kaba shopo ngi bu dak ha bangi perkat ha bangi bakla ngi pendam bat ngi long janai ha bangi nep Thank you, thank you so much. May God bless you. Lots and lots of love from Baya Iyat. Tika ba nga smoke to nan bahay ka ni ka message ka long ba? But ni long janay haba ni nap but ni bakla ni yob an pendam kumbli shibon Baya Iyat ka message ka jong pi. Kutan miyat singi sa jay ka masuk bo kumen pi daf. Ulet uri tang utiar bang ipendan kam ban thwa jing thwa le ni ban draw dar. Uba gino hi kaya ba imay. Ipajungi hi kayangi hakapuar bangim patnang bat kaching im kum ki khna school andangi la kham he kham san ma la kham nang bha ban tho ai ki dak ki bagi dei ban pindan kam no da u khulam bar ka jhi kai ka long ba ban long ki bajanai ha ban nya chwa na ki jing sha hi kai ki jing sha yalam linti ho o ling ba ki jing bakla ki ba bon chen ru ban ban ngin yo ya ka ba khrau ni ha ban sdang Shwa na ibarit kublai daf mga imar kor dor shadap. So wipan o pencil ude ban pendam ni kidak kibas niyo ya kidak jingle bakla tho bat bakla hakinu kinu kijing hikai ulong ka nuksaru yangi kipriyam gide ban pendu pendam ni kijing bakla hakijing embas niyo hakijing hikai bangi hakijing hikai bas niyo jingi kipriyam ru kumju kalong ka nuksa yangi ti kublishibun gajan mi tsgi sa jan ba

ka dedeng re ka rupa emmara kala aipor shibna yeki nong pinya jangki telecom ban pinbet bat pinbha yeki jingbam treikam ke internet ha ka subdivision kani ka jingbatha kala mi hadien balawai ka jingelang balakhot pinlong ha ka jaka treikam u subdivisional officer civil ha dedeng re ha kani ka jingelang la yakren ya tai halor ki bon ki jing e ki ba mi na ka jingbam biang ke internet kablakta apat ikikam ki bia dei ba ka jing pintrei kam ye ka scheme MGNREGA ka jingkta ikikam ki jam jang ka sorkar bat ki khna puli ki bashanya ha ka internet haba pin pau ya ka jingbam hun ka jing ai shakri ki ni company ka MLA ka labatha ba baro ki company ki dei ban shimi ki sen jam ba dei ban pin bha ya ka rukam trei kam jongki kani kari ka akashwani shillong ka buan lam shephi ya ki khubor ngin beteng biang bat ki khubor ki bidang sa ka community health center ka badan ha mahendra ganj kala thau ya ka rapid response team ban pen khan shu shu ya ki kam ai jing sumar ha badan ka khep ki bakir ki kin thop ya ka jing shlei ya ka ni ka kin hon la lam khamat dai dr n a khan senior medical health officer kani ka kin hon kan pe pnya ya baro ki kam ai jing rap ha badan ka jing shlei bat ki jing e ki bi asno bat ka kani ka kin hon kan don hnyongot ki dukhan kin thop iki staff nurse ki NCDDEO ki nong trei ha ka kerdan grade 4 bat unong nya ya ka kali ambulance ka jing thmu bo kong san ban thau ya kani ka kin hon rapid response team ka long ban yo pen po iki la jing suma na ka liang ka koj ka khya ha ba don ka jing shlei ka jilla megalaya kala la ban kin jo sasha wei umau mer ha bala la ban pen mi ya ka wei ka mobile app ka ban pin suk ki briew ban weng ki jing e jong ki haba bread no iki tiar ki tar ki ba om pin don kam shu ya ka ni ka app la ban la palaj pa ba da ka tech waste management startup ba la ai ker teng ya ka recycle bazar ya ka ni ka app la ban yo link ba ka Google Play Store ba ka Apple App Store unong seng ba CEO ka ni ka company u Ronnie saha ulo ong ba ka long ka jing sarong ban yo ya ka ni ka kin hun ban trei kerpang ha ka belum balang iki mar ki mata bom pendon kam sho ula ai khub lei kerpang ye umen ti rang ba ke jela u konrad ke sang ba u bali arab kirsha ni ka video bla pen mi na ka benta ban pathai jing tep se ki pat ba shu shu ulo ong ba ka jing ai men siem jong umen ti rang ba kala ai men siem ru iki du khat ke ni ka kin hon ban trei shitom ban pen long ye ka jela megalaya ka ba khoj pat ka bala ban pen ne ye ka khoj ka suba sangot kibriew kila do e la ka jing em hnen ka sngi ha ka wei ka jing ja ka ba sngo si ha ka shnong dong madan ha la palang kini kibriew ki blangat ha ka ni ka apot ki dei ki dang ti bat pen khu ja ka wei ka thliu ka ba jaliew kum ba lai phu san phut ka dau ka jing ka lon jong ki ha po kha ti ka thliu ka dei na mar ba ki la ring men si em ya ka air ka ba mi na ka diesel bat ka pom ka bla pen don kam ya ka tei ka jing ti haba pinti kanai kini ka jing ja ba sngo si iba pindap so tun rang ba shnong ka shnong la palang ila ong ba kini ki lanot ki kinthop ya utra yeng u contractor bat laingot ki nong bala ya ki met chong ki la pinkit no she negrims ban pindap ya ka post mortem ki shipai Indian Armed Forces ringkat ka jing atrei lang bat ka sorkar Meghalaya ki la pinlong ya ka program ba kerpang ban ple pat ba ya ka jing le kai football ka ba pau ka bla tip kum ka Indian Oil Durian Cup arpo arphun riu ya ka program ba kerpang la pinlong ha state convention center ha shillong ha ba ai jing kren ha ka ni ka jing lang u menteri ki kam sports but youth affairs ka jala i ba wailan mi ki shilla i ong bala shanya bat IT ha ka nong ba shillong ban pinlong ya ka ni ka jing le kai min ta la lais nem kin thi min ta ka kin ti ka jing le kai kan long la do ka lai phuwei trek u nai tung ha do ka ar phau trek u banai nai lar kin don pratali ka jing le kai kin thop ye han riu tali ki league match ka wei ka quarter final bat ka wei ka semi final na ka jilla kin don lai tali ki kin hon ye le kai ki ban mi khmat ha ka ni ka jing le kai kita ki long ka shillong la jong football club ka nong se sports and cultural club bat ka langsning club kari india bat new zealand hne ka sngi ke liya te lok ban pen khlan shu shu ye ka jing dei par lok ling ba ka khai pateng ka ban kot sha ka lai phu san hajar klor ting ka hapo usnem ar hajar lai phau kani ka jing te

lok kalong hadien ke jinge kren hapdeng umenchi rangba do kari unarendra modi but umenchi rangba ke new zealand u christopher luxen ha auckland kamashwa umenchi rangba do kari lo ong ba ke ni ke jinge te lok hapdeng ke ni ki artli ki ri kanlong ka basa jingken mau but kanwanra ye ke jinge dei ke bathmai hapdeng ke ni ki artli ki ri kini ki ri ken shimru iki sen jam ba kongsan ban pen khlan ye ka shong suk shong san ka jing skem bat ka jing shngan ha ki than ka indo pacific region bat kap tu ngi la poi shi ba kot jong ni ka khubor ka bla wan shipi na ka akashwani shillong